kibondo amagambo asobanura urukundo tugufitiye tuzakora hafi muri byose nyagasana gukuze mu mababa ye kundwa umugisha amahoro umunezero n'icyubahiro igikundo n'igitinyiro bikoreho kurama no kwanda bibe ku buzima bwawe usandane ibigwi bitaremwe by'ibitenzi wagura umuryango kandi uzantwara ikibondo turagukunda.